0: 92.7 Hard FM kagayan de Oro City, 93.7 Hard FM bukid on. Hey, 15 minuto makalipas ang alas 8. That's 8:15 on the clock. Mga sweethearts, that's last hour na tayo ng ating program on this beautiful Saturday morning. Ano na balita? Ha? Magpa-laundry na lang kayo. Mukhang wala nang pag-asa, sumikat yung araw eh. Pero kapag ganito namang walang direktang sikat ng araw, matutuyo din naman yung nilabhan. At dire-direy nga lang. Basta huwag lang mag-ambun-ambun, ano? Oo, maugasan eh kasi may hangin-hangin naman eh. Tsaka medyo maalisangan pa rin naman ang paligid. So panayin lang. Para hindi nag-gumastos. Pero kung bagong sweldo ka naman at may budget naman, eh, ano ba nga ba naman yung, di ba kahit konti bawasan mo pampalondre? Ha? Para tipid ka na sa sabon. Hindi rin ano, kasi babayaran mo din yung sabon sa laundry. Sige, magpa-laundry na lang. Oh, speaking of laundry, lahat ng mga laundry ngayon na naka-Hard FM, good morning! Mayang buntag niya! Iba-iba na naman, ha? Daghang mga customers karon ba? Oh, kasi walang araw eh. Lahat sila papunta sa inyo, patakbo dyan. Yung mga laundry dyan, i-text nyo nga ako para ma-shoutout ko kayo. Madali na, 0961-8924-927. Otro ha? That's 0961-8924-927. Uy! Ito yung mga pangalan pa ng mga nakadaog ng bugas, ang groceries at spaghetti, oh. Araw ngayon ng Sabado, eh. Para magagrasya rin kayo. O dagdag grasya. Di ba? Ito na, si June Razon ng Zone 5 Bulwa. June Razon ng Zone 5 Bulwa. Congratulations, ha? Nakadaugsad ka. At itong taga-barangay Pagatpat, si Rowena Sibuela. Rowena Sibuela ng Pagatpat at Jeanette Hidalgo ng Zone 7 Bulwa. Hoy, congratulations. Nakadaugsad ka, Jeanette Hidalgo. Nakadaugsad si Maria Luz Saludar ng Makabalan. Ha? Maria Luz Saludar ng Makabalan. Congratulations. At itong si Itchy Eruela ng Kauswagan NHA. Congratulations. At ito pa si Hernan Abalde. Hernan Abalde ng Nazareth. May silingan lang taba. Hernan Abalde ng Nazareth, congratulations. At si Milo Quindala ng Kulambog, Lapasan. Milo Quindala, Kulambog, Lapasan, congratulations. Nakadaog ka. Ugbugas, groceries at spaghetti. Ganun din. Ito din, si Leonard John Arigin ng Rhea Taxi. Leonard John Arigin ng Rhea Taxi. At si Maria Joy Kayakay ng NHA Kauswagan. Yan po yung mga winners natin, ha. Sa ating The Price is Rice Overload, mga nakadaog ng bugas, groceries at spaghetti. 17 minutes, Saturday, 8 o'clock. Mamaya ha, syempre pa. May abangan natin, iba pa mga pangalan. Mga isa ka doon sa ating mabanggit. Another break is in queue. Babalik ba tayo with more? My name is Jason. Jason Steele, dito lang sa Hard FM. Ang radyo ng Hardcore.
1: Hard 92.7.

0: 92.700 FM, Cagayan de Oro City, 93.700 FM, Bukidnon. Hey, 31 minutes makalipas ang alas 8 ng umaga. Saksi ang langit, December Avenue for you. Alam nyo, nakakatuwa, no? Kasi ang lakas ng monitor at ang kanilang radyo dyan sa may Carmen Public Market. Sa bibilihan ng isda sa stall number 3. Hindi ko alam kung saan yung stall number 3. Pero yung pangatlong tindahan ng isda daw dyan, nakahilera. Okay, maayong buntag sa inyong tarandiha. Kumusta kayo lahat? Kunin nyo na rin yung pangalan. Ayan, Ate Jessie. Kaya kunin nyo na rin yung pangalan para ma-shoutout natin. Bumalik ka doon. Kung naka-uwi ka na, bumalik ka doon. Kunin mo yung pangalan. Dapat kinuha mo na kanina eh. Ayan, magandang umaga. Maraming salamat po sa inyo. Lahat ng mga namamalengke dyan ha. Malit lang naman ang isdaan eh, dyan sa may Carmen eh. Good morning. Siguradong na nakikinig din yung kabilang stall. Yan, maayong buntag. Nagang salamat. Sana'y swerte po ang inyong mga negosyo dyan. Sana'y maubos ang lahat ng mga isda. Maraming mamalengke ngayon. Di ba? Maraming sumueldo eh. No? Maraming budget ang mga tao ngayon. Kaya punong-puno na naman yung mga palengke. Uy, speak yung palengke din ha. Ang Marlong RM Station, kumusta kayo lahat dyan? Maraming salamat sa inyo pakikinig ha. Ay, talaga naman. Yan o, tama-tama. Umulan-ulan ka kanina madaling araw. Medyo bugnaw-bugnaw kahit papano yung ating panahon. Eh malamang, kapag ka bugnaw ang paligid, anong sagot dyan? Sabaw na mainit. RM. Kumusta kayo lahat dyan? Maraming salamat. Jason Tesoro, AMK Abdul Taxi, nakikinig din sa atin. Maayong buntag! Dagang salamat. Talking about taxi, ha? Sa lahat ng mga taxi drivers out there, sa lahat ng mga naka-Heart FM ngayon, in fairness, kahapon, meron akong dula ng basketball dyan sa may Kroning Kamamanan. Oo, naglaro ako dyan ng basketball. Lahat na nasakyan kong taxi, yung papunta doon sa Kroning, tapos papunta sa Kogon, from Kogon, pumunta na naman ako. Lahat po naka-Heart FM. Wala na lang ako nagsaba na ako si Jason Steele pero nakasmile po ako. Maraming salamat sa lahat ng mga taxi drivers. Tatlong beses akong sumakay ng taxi, lahat naka-Heart FM. Hindi ko alam kung kilala ba nila ako, parang hindi naman. Pero thank you so much, nakakataba ng puso, ano? Nakaka-proud ko talaga naman. Oy, good morning. Lahat ng mga taxi drivers, yung mga hindi pa nga nakakasali doon sa ating raffle, sa ating the Price is Right Overload, text nyo nga please. Oo, yung inyong mga pangalan. Complete name, ha? Tapos pangalan ng taxi. Para may sali natin, lalo na daming taxi na naka-Heart FM eh. Diba? Okay, dali na, i-text ang inyong complete name, pangalan ng taxi. Ano yung text line? Okay, ito na, i-unlock yung cellphone. Ibibigay ko yung text line. I-unlock yung cellphone. Pumunta kayo sa dial. Dali! Okay, ito na, ito yung number. Dito nyo i-text ang inyong kompleto pangalan at pangalan ng taxi ha. 0961. Ano, nakuha nyo? Otro ha. 0961. 8924 927. Ulitin natin yan, ha? 0961 8924 927. Madali, taxi na yung mga taxi dyan na naka-Heart FM para makasali kayo. Sayang ba? Tamal ang gasolina ngayon, bibilin mo bambigas? Hindi na, kami nang bahala dyan, may kasama pang Sudan. 33 minutes after 8 o'clock. Another break is in queue. Magbabalik tayo with more. Still with me. My name is Jason. Jason Steele. Dito lang sa Heart FM, ang heart ng radyo ko. Ang radyo ng heart ko.
1: This is Heart 92.7. Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakikinggan.
2: Ako, akong mga silingan dari sa Konsolasyon, Solid Heart FM Judmi.
3: Sa Carmen, kusog jud ang Heart FM.
4: Kaming mga taga-Baro Opol, dili mo kong petong adlaw, kung dili mo kapaminaw, og Heart FM.
1: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
2: Kalami magtrabaho kung ang music sa Heart FM ang kauban.
3: The best ang mga music sa Heart FM.
4: Makarelate, makaimot, og makalingaw.
1: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7, Heart FM.
2: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
3: Heart FM, ang heart ng radyo ko, ang radyo ng heart ko.
4: Heart FM, ang heart ng radyo ko, ang radyo ng heart ko.
1: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo. This is Heart 92.7, Cagayan de Oro. Your heart's choice for music and information. Heart 92.7.

0: 92.7 FM Cagayan de Oro City, 93.7 FM Bukidnon. That's Hawak Buang. Nilalabang brief. Hawak Buang beat. That song was brought to you by Bursary 45 Twin Pack. Pangdalawang baso, 2 times na inom, 2 times na nutrisyon, 7 pesos and 75 centavos na ang SRP per baso. Pili na! Oy, isang good morning muna. Dami nag-text to. Mga taga Osmeña Extension. Mga taga Barangay 22, good morning! Maraming salamat po sa inyo, ha? Ang Byron family, ha? Shoutout sa inyo. Ate Estrella, Ante, magandang umaga po. Maraming salamat. Sige, padahin lang po kayo sa inyo pagpaminaw diha, ha? Sali ako, boss. Sabi niya, nangikinig po ako araw-araw. Si Christy Tuto Ragmak. O, shoutout, Christy Tuto, ha? Minaw na ka, ha? Mula ngayon, ha? Makikinig ka na palagi, ha? Abangan mo yung pangalan mo. Kasi araw-araw, napakaraming nananalo. Oh, ngayon kasali ka na. Sali ako sa inyo, boss. Ang nimis ko taxi ito. Yan, shoutout sa inyo. Maraming TY sa pagpaminaw. Magandang umaga rin, mga taga Lower Bulwa. Nakikinig din sa atin. Si John Ronnie Egypto. Shoutout sa iyo, ha? Shoutout. Yan, padayon lang sa pagpaminaw. Padayon lang, ha? Pero din, oy, pa-shoutout now. Sir, ako ngalan, Marwell Echenique. Always daw, naka-Heart FM. JK Taxi. Good morning, JK Taxi. Si Marwell, maayong buntag, ha? Shoutout, ha? At shoutout po na ako mga kauban na taxi driver, si Gerson Onihon at kay Jomar Pagara, kay Rachel Libanta, mga taga-talagang bugin doon dito. Mga taxi drivers din ito, eh. Good morning. Demsoy Robles, good morning. Doncas Taxi, good morning. Maraming salamat sa inyo. Capitol Taxi Terminal. Kumusta po kayo lahat dyan? Lahat ng mga nakaali ng mga taxi dyan. Maayong buntag. Sana'y swerte ang inyong pagbiyahe. Alright. We got 11 more minutes before 9 o'clock. Another break is in queue. Babalik pa tayo siyempre. Huling mga minuto ng ating programa. Kill with me. My name is Jason. Jason Steele. Padayon lang sa pagpaminaw. Dito lang sa Heart FM. Ang radyo ng Heart Ko.
1: Heart 92.7.

0: 92.7 Thunder FM kagayan di oras siya rin 93.7 Thunder FM pukinon. Hey! Come back to me. Sound from David Cook. Time for me to bounce. Maraming salamat. Ay, ang tabayanan nyo ha. Si Harvey Stone ang susunod. Para naman sa ating magbalik sa ating Dikanta 90. My name is Jason. Jason Steele. Na naniniwala sa kasabihang kung ang chismis ay nakamamatay, malamang ubus na yung ating mga kapitbahay.
1: Sa dami ng Marites, ano?
0: Paalam po! Have a great Saturday. Panayin sa pagpaminaw dito lang sa Hard FM. Ang radyo ng hardcore!

92.7 Heart FM Cagayan de Oro, 93.7 Heart FM Bukidnon, 12 minutes after 12 o'clock, 9 o'clock. Good morning! Happy Sabado everyone! Kasama niyo Harvey Stone, ang inyong kaibigan at saka sweetheart. Hanggang alas 12 po ang party natin. Dito lang sa The 90s Heart. Dito lang sa Heart FM, ang heart ng radyo ko, ang radyo ng heart ko.

0: Bulldog, Virginia.
1: Mga kaganapan sa loob at labas ng bansa. Mga balitang dapat niyong malaman, ihahatid namin sa inyo. Heart FM Balita. Heart FM Balita. 30 minutos na paghahatid ng mga mahalagang balita at impormasyon. Heart FM Balita. Komprehensibong pagbabalita kasama ang pinagkakatiwalaang mga personalidad sa radyo. Sabayang mapapakinggan sa mga Heart FM station sa Mindanao. Alas 7 hanggang alas 7:30 ng umaga. Lunes hanggang Biyernes. Heart FM Balita. Pagbabalita ng diretso. Serbisyong may puso.

0: 92.7 Hot FM Cagayan de Oro, 93.7 Hot FM Buginoy, 9:49 oras na to. Happy Sabado. Medyo madag-umon sa gawas, ha. Andam-andam lang ta sa atong mga raincoat, and for sure it's going to rain. At least consider natin a blessing, di ba? Grabe ang init naman ng panahon natin ngayon, pero at least inulan na tayo. Kahapon inulan tayo ng biyaya, ngayon talagang totoong ulan na to, ha. Anyway, good morning and happy listening kay Mommy Marilyn. Kumusta pa, ano bang ginagawa ni Mommy ngayon? And of course yung mga mamshies natin nasa bahay lang, ha. Yung mga galing nag-zumba sa barangay, at saka yung mga galing na malengke, ako nasa bahay na ngayon. Tsaka ano ba yung ulam or yung mga specialty natin na niluluto mo ngayon para kay Mister? Ay siyempre naman, di ba? Kasi kahapon may inabot si Mister na biyaya. Andun kay Mrs. Kaya si Mrs. ngayon bagong rebound. Tsaka manicure at tsaka pedicure. Oy, happy listening, ha. 787 Laundry Shop sa lahat ng mga naglalaba ngayon. Wash day din sa ating mga iba, yung mga ibang mga workers natin. Happy listening kay Demsoy Robles. Maulan na buntag. Umuulan ba dyan, Demsoy? Dito wala pa, ha. Jason Tesoro, good morning. Ang AMK Abdul Taxi. And of course, yung ating mga pogging taxi drivers at saka yung mga Grab drivers natin, ha. Good morning to all of you. Alas 9:50 na. Magbabalik ako with the music from Ronan Keating. Of course, dito pa rin yan sa ating programang The 90s Heart. Dito lang sa Heart FM, ang radyo ng heart ko.
1: Heart 92.7.

0: 92.7 Hot FM Cagayan de Oro, 93.7 Hot FM Bukidnon, 10:17 ang oras natin. Thompson Brown was by Birch Tree 45 Twin Pack, pang dalawang baso, 2 times na inom, 2 times na nutrisyon, 7.75 lang SRP per baso. Bili na! Nako, happy Sabado ha. Sa mga sumasayaw ngayon, na mga Zumba Momshies natin dyan po sa may Bloomingdale. Ate Carla, shout out sa imo. And of course, ang ating mga drivers din nasa labas ha. Yung iputada drivers ha. Oh, diba? Andam lang sila. Mag-ali diha sa may Bloomingdale Subdivision. Happy listening po sa inyong lahat. At saka happy listening din kay Jenny Flores. Diyan po sa may Zone 5, Bonbon. And kay Karen Arocha, Magzayo, and si Ayon. Family, diyan po sa may Taguloan. Happy listening. At saka yung mga sweethearts din natin dyan sa may Barangay Bugo. Si Kimberly Marie Wahiman Adarne. Oh, always sila nakikinig dito sa Heart FM. Ang nag-message si Bobby Soon. happy listening sa inyo ha. At yung mga sweethearts ngayon dyan sa may Barangay Kauswagan. Napabay sobra humba ni ha. Maghulat may dali ni paring tutor ha. Tirator! happy listening sa inyo. Kay Jay Tagalog. Oh, tumawag ka ay at saka yung mga HPG natin ha. Happy listening po sa inyong lahat. 10:19. Second hour po ng ating programang The 90s Heart. Dito lang sa Heart FM, ang radyo ng heart ko.
1: This is Heart 92.7.
2: Feeling stressed? Hair looking dull? Nails need some love?
3: Hey, treat yourself at LAB Beauty Studio.
2: From gorgeous hair care, relaxing facials, to nail care and full-on pampering.
3: They've got everything to make you feel fresh, confident, and beautiful.
2: Visit us at Pabayo Corner Garland Street, Cagayan de Oro City. LAB Beauty Studio.
3: LAB Beauty Studio.
2: Your beauty, your glow, your moment.
1: Your heart's choice for music and information. Heart 92.7.

0: 92.7 Hot FM Cagayan de Oro, 93.7 Hot FM Bukidnon, 10:35 ang oras natin. Gwyneth Paltrow with the Babyface, Just My Imagination. Song goes out sa mga sweethearts natin, nagmuni-muni ngayon ha. Grabe. Yung iba grabe nag-overthink na kung saan napunta yung kanilang sweldo. Of course, importante makabayad muna sa utang, di ba? Yung ano ba yun, yung mga home credit natin. Oh, unahin natin yan ha. At saka batiin natin ng happy happy listening yung mga sweethearts natin dyan sa may mahogany section na Net Raniego. Mga kasamahan nila dyan ha. Oh, I've heard na parang na-transfer daw kayo ng ano ba yun, ng location. Tama ba yun? Tama ba yung pakarinig ko kay Mommy Marilyn? Talaga si Mommy ha. Anyway, Mommy, happy happy listening po sa inyo. Sa pamahaw na to din ha. Oh. At saka yung mga kumakain ngayon ng Tapsilog, may murang Tapsilog dyan po sa may Patag ha. Diyan ako minsan, di ba? Siguro mga less than 100 pesos, busog na busog ka na. May kasama ng soft drinks ha. Oh, kung gusto nyong malaman, message mo. Oy, sa ating mga kaibigan dyan sa may Patag ha. And of course, tuwing gabi, grabe ang sarap ng balot nila dyan. Oh, shoutout po sa inyong lahat dyan sa mga, ano bang tawag dyan, mga magbabalot ha. Oh, happy happy listening. At saka yung mga sweethearts din natin ngayon sa may Bugidnon, happy happy listening ha. Dyan din sa may Wao, Lano del Sur, ang daming nakikinig sa atin dyan. At saka, of course, yung mga biyahe natin, mga truckers, kay Dodong, and of course, kasama niyang kanyang helper ha. Oh, kasama-kasama din natin, kasama nila yung Heart FM tuwing biyahe na papuntang Davao. Happy happy listening po sa inyong lahat. Tsaka mag-ingat po kayo sa biyahe. 10:37 ang oras natin. Ako'y magbabalik pa with more music. Dito pa rin yan sa Heart FM, ang radyo ng heart ko.
1: Heart 92.7.

0: 32.7 Hot FM Cagayan de Oro, 93.7 Hot FM Bukidnon. And oras natin, alas 10:50 na. JJ Fan with Supersonic. And that song was brought to us by Birch 345 Twin Pack. Pang dalawang baso, 2 times na inom, 2 times na nutrisyon, 775 lang SRP per baso. Bili na! Anyway, para sa inyong mga pabati dyan ha, sino bang may birthday ngayon? Taas ang kamay! Well, happy, happy birthday sa imo ha! O, hapit na kamula pa sa kalendaryo. O, yung mga may birthday pa dyan, gusto mabate, kasama ka lang pangalan ha, 0917-1579-927. O, mag-message din sa ating Facebook page, ang Heart FM 92.7-Cagayan de Oro City. Shout out kay Gigi Ming and of course kay Sir Julius Ming. Diyan po sa may Simplicity Vulcanizing Shop sa may Makabalan. Shout out din po sa ating mga suki dyan ha, ating mga sweethearts natin. Of course, yung mga nasa sari-sari store nila, nagbabantay pang ilang balik ng customer nila, bumibili ng bits. Pampasarap talaga. Anyway, happy happy listening din po sa mga kumakain na ngayon ng lunch, ng early lunch na sila ha. Happy happy listening po sa inyo. Ang sarap talaga magsabaw ngayon kasi alam mo na, di ba, yung panahon natin. Tsaka next month, wala. Uulan na tayo ha. Oh, rainy seasons na. Oh. Anyway, magbabalik ako with the music from Spice Girls. Of course, dito pa rin yan sa ating programang The 90s Heart. Dito lang sa Heart FM, ang radyo ng heart ko.
1: Heart 92.7. Sa kahit anong inumin o simpleng tubig lang, mas na-enjoy natin ang ating inumin kapag super lamig at merong ice. Oops! Teka! Dahil hinahalo natin sa inumin ng ice, dapat yung safe at purified. Z-Ice Purified Ice. Ang ice na siguradong ligtas at malinis. Mula planta hanggang sa iyong baso. Safe ka dito! Z-Ice dapat ang tube ice mo. Z-Ice Purified Ice. For orders and inquiries, call 0917-891-3285 or 0920-980-0034 or visit their office at Zone 3, Barangay Agusan, Cagayan de Oro City. Z-Ice Purified Ice. Ang ice na masaligan.
2: We play nothing but the hits. This is Heart 92.7.

0: 92.7 Hard FM Cagayan de Oro, 93.7 Hard FM Bugidon, 11:19 ng oras natin. Ako, malapit na pananghalian ha. Wala pa yung mami namin ha. O siyado yung magti-treat ng ano ba? Magti-treat ng respect or magti-treat ng lunch. O either way, kung saan, okay lang naman, di ba? Hoy, good morning and happy listening sa mga taga 787 Laundry Shop. Hi kay Janet Hidalgo and also kay Zoe Viralio na forever nakikinig dito sa Heart FM. Nako, maniniwala na talaga ako sa forever. Itong dalawang to ha, kay Janet at saka kay Zoe. Oh, nasa aming tatlo ang forever. Happy listening po sa inyo ha. At saka happy listening din sa ating mga sweethearts ngayon sa may Malaybalay City Bukidnon. Shoutout po sa inyo. Yung mga nag-enjoy ngayon ha, yung mga nag-joy ride ha, yung mga libang-libang lang sa may bagong motor. Wow, grabe, in fairness ha. Ang sarap mag-rides papuntang Bukidnon diyan sa may Lantapan. Tapos dito ka lalabas sa may saan ba to? Sa may basta. Saan ba to? Basta diyan. Oo. At saka yung mga trail runners natin, mga yung pagpaminaw sa inyo ha. At saka yung mga nag-ensayo ngayon nasa mga gym. Hoy, ang macho ni Koya. Happy listening po sa inyo ha. Sa ating mga gym instructors. And of course, yung mga nasa coffee shop ngayon. Mga sweethearts nating mga barista. Oh, dito pa lang, naamoy ko na yung kape. Napaka-brood. Napaka, di ba, ang sarap. Uy, sa kape kanina ha, nagkape kami ni Chief. Maraming salamat once again sa binigay na kape ni Ati Cha. Diyan po sa may Bulua. Happy listening po sa inyo. Send my regards kay Kuya Lito. 11:21 upong oras natin. Magbabalik pa ako. Of course, more of your favorite hits from the 90s. Dito lang sa Heart FM, ang radyo ng Heart ko.
1: This is Heart 92.7.

0: 92.7 Hard FM Cagayan de Oro, 93.7 Hard FM Bugidnon, 11:39 ang oras natin. Holy and the Blowfish, Only Wanna Be With You. Yes, yan ang nararamdaman ko ha. Gusto ko, andyan lang ako para sa inyo mga sweethearts. Or gusto, basta, ayun. Anyway, happy listening kay Ati Cha. And maraming salamat ha. Always yan, naka Heart FM ang kanilang karaoke ha. Oh, happy listening din kay Kuya Lito. And maraming salamat ha. Have a wonderful Saturday din sa inyo, Ati Cha. At saka batiin natin ng happy listening din sa ating mga sweethearts dyan sa may JL Flower Shop. At dyan po, diba, nasa sulod sa Divine Shepherd. Tama ba, George? Sa may Divine Shepherd, si John Ross, brother, mayong pagpaniutos mo. And also, hi din sa ating silingan, ha? Grace Wynn Hardware and Gospel and Psalms Hardware. In fairness, ha? Mga gwapa nila, mga attendant niya. Of course, ilang cashier nila. Happy listening po sa inyo. Good morning! Pacifica Agrivet Supply. Diyan po sa may... Saan ba to? Sa may Carmen. Happy listening, ha? Saka regards kay Ate Girl. Kumusta? Anyway, oras natin 11:40. Antabayanan nyo, ha? Maya-maya lang. Susunod na po si George ngayong alas 12 para sa programa niyang Music from the Heart. Dito pa rin yan sa Heart FM, ang radyo ng Heart ko.
1: Heart 92.7. The Moffat Twins, we all loved back in the 90s.

0: 92.7 Arts FM Cagayan de Oro, 93.7 Heart FM Bukidnon. Having you near me is what I want this Saturday. Good afternoon sa mga sweethearts ko na kumakain ngayon. Happy lunch, and George will be your background. All the way to 3 sa mga love songs na paborito ninyo, ha? Hi to 1670, patiin natin. And here sa Maytuburan, Centro CDO, always love your music. Oh, lovable song. Hi to Auntie Tata na nagluluto ng kanilang lunch. Happy lunchtime listening. Si Janice Villaruz. Mula to sa Barangay Tuburan. Magandang hapon, paniud to sa inyong lahat. Josephine Madhos. O, 0672, maraming salamat sa inyong laging pakikinig. Ay, ito Sir Jael Momo ng E2M Taxi. thank you, ha? Sige, we'll take note of these details. O, si Sir Prince Faisal Ampuan. Okay. Sabi niya, shout out po sa John Dorf Tennis Club sa Bara Upol, na laging nakikinig ng Heart FM. Maraming salamat po. Keep your texts coming and say hi to me, yung mga pabati kay George. 0917-1579-927 at 0961-8924-927. Facebook page po natin, message me through Heart FM 92.7 dash Cagayan de Oro City, Dasig og padayon sa pagpaminaw dito lang sa Heart FM, ang radyo ng heart ko.
1: Heart 92.7 Tulog Tiyara.
2: Tingin ko pa lang para bang
1: local and proud.

0: Nevada by Neuro Productions. Saturdays, 6 to 7 p.m. on 92.7. Oh, la, la, la, la, la, la. Sponsored by KL Clubhouse, Masterson Avenue, Uptown CDO, with live music every Saturday.
1: Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakihinggan.
2: Ako, gang akong mga silingan dari sa Konsolasyon, Solid Heart FM Jodmi.
3: Sa Carmen, kusog jod ang Heart FM.
4: Kaming mga taga-Bara o Paul, dili mo kong peto ang adlaw, kung dili mo ka paminaw, o Heart FM.
1: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
2: Kalami magtrabaho kung ang music sa Heart FM ang kauban.
3: The best ang mga music sa Heart FM.
4: Makarelate, makaimot, o makalingaw.
1: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7, Heart FM.
2: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
3: Heart FM, ang heart ng radyo ko, ang radyo ng heart ko.
4: Heart FM, ang heart ng radyo ko, ang radyo ng heart ko.
1: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo. Your heart's choice for music and information. Heart 92.7.

0: 92.7 Heart FM, Cagayan de Oro, 93.7 Heart FM, Bukidnon. Ito yung kanta ng mga confused, wondering, the Wonder Girls and Boys. Tell me, saan ba ako nagkamali? Saan ba ako pwede pang mag-excel? O diba? Sa ating relasyon. Hey, it's the second hour na ng ating programang Music from the Heart, a weekend edition. Kasama si George, 1:18 on the clock. Hi to Mommy Amy and Mayor Miles, present. Gusto ko yan, yung nagpapa-attendance checked. Maraming salamat and more power sa Heart FM. Thank you, Mommy Amy. Regards to Mayor Miles. Hala, sa lahat ng mga listeners natin dyan sa Kamamanan, ha? Maraming salamat. Haku Hidalgo, sabi niya, good, oh, happy lunch, tama. Una niya kasing sinabi, good morning. Oh, happy lunch time sa tanan, pabati ko sa akong family, sa Hidalgo family, sa Bulwa Zone 7. Especially sa akong mga anak na naniudto karon, sila Dranwell o si Angela. Hi mga anak. From Mommy o Mama Janet Hidalgo of 787 Laundry Shop. Uy, sa lahat ng mga laundry shop, ha? Na naka-background si Heart FM. Happy morning, happy afternoon, o happy lunch. Kung kayo po'y kumakain ngayon. Well, you better tell me. Sige. O, sabihin nyo or let me know. Tell me. Diba? Kung nakikinig kayo, 0917-1579-927 at 0961-8924-927. Our Facebook page, ha? Like, share. O, pakilike and share na din. Heart FM 92.7 dash Cagayan de Oro City. What are you waiting for? Well, I'll be back. More of your favorite love hits coming your way only right here sa Heart FM, ang radyo ng heart ko.
1: Heart 92.7. The Moffat Twins, we all loved back in the 90s.

0: show spin-off.
1: Kanda Session. Featuring Girl Fever, El Sabata, Yu Yu, Mysteria,
2: Dozy Chain,
1: and the plot thickens. And ABS-CBN's Isa Escueta performing her hit single, Agui. For the first time, the most diverse musical event this summer.
0: Kanda Session.
1: On Saturday, May 23, gates open at 6 p.m.
2: at KL Clubhouse.
1: Don't you dare miss it. Brought to you by Dogcast Entertainment Group,
2: Pirate Island Sound Design,
1: Tunug Chada, and Killside Production.
3: Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakikinggan.
4: Kami sa Kauswagan, Parmimi, naka-Heart FM, adlaw-adlaw.
5: Kaming mga taga-upol, Heart FM ra ang among paborito.
6: Kami mga taga-lapasan, dili kumplito ang adlaw kung dili mi maka-Heart FM.
3: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
4: Heart FM lang, wala na'y lain pa.
5: Basta Heart FM, patsyada o makarelate ta.
6: Makalingaw gyud ang mga DJ na Heart FM.
3: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7 Heart FM.
4: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
5: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
6: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
4: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
3: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo. Your heart's choice for music and information. Heart 92.7.

0: 92.7 Arts FM, Cagayan de Oro, 93.7 Arts FM, Bukidnon. People outside, can you please attend muna, may bisita tayo, oh. Oh, paki-check up, paki-ariglar, salamat. Hi, it's 2:15. We are now down to the last hour ng ating Music from the Heart. Ngayong Saturday. Ay, grabe. Oh, matapos ang sweldo, okay pa ba? May natira pa ba? Payslip? Payslip na lang, George ba? Ay. Importante, may ano tayo, di ba? May naipon. Basta importante talaga mag-ipon. Tapos, control-control sa mga pagbili ng mga luho. Di ba? Nahin mo na ang pamilya, pagkain, mga ganun. Hi, naku, reminding you is George. And now, sobrang init. Hi to Ate Cha, ha? Maraming salamat sa inyo lagi pakikinig. Basta, lagi ni kaandar among karaoke din. Maraming salamat, ha? Take care, take care. May nakikinig din sa ate lahat ng mga sweethearts sa Grace Wynn Hardware and Gospel and Psalms Hardware. Magandang hapon, kaway-kaway sa mga magaganda at guwapong staff and crew diha. Sige, let's talk more and let's be more in love. This Saturday afternoon, text me, sweethearts. 0917-1579-927 at 0961-8924-927. Maghihintay ako sa atin namang Facebook page. Heart FM 92.7-Cagayan de Oro City. Oh, sinadya ko yun, ha? Para mag-gets ninyo. Follow, like, and share. And yeah, I think it's time for me to play my next sweep of songs. Hold on. Dito lang sa Heart FM. Ang radyo ng heart ko.
1: This is Heart 92.7.
2: Kung hanap mo ay di kalidad ng produkto at maasang servisyo, punta na sa Kevin Enterprises.
3: Kevin Enterprises.
2: We offer great deals, trusted products, at servisyong sulit na sulit para sa lahat ng customers. Kaya ano pang iniintay mo? Tara na sa Kevin Enterprises. Located at JR Borah Street, Cagayan de Oro City. Kevin Enterprises. Where every piso gets more value.
4: Where every piso gets more value.
1: We play nothing but the hits. This is Heart 92.7.

0: 92.7 Heart FM Cagayan de Oro, 93.7 Heart FM Bukidnon, 2:30, and the time check is brought to us by Kevin Enterprises, where every piso gets more value. And George pa rin po, makaatid sa inyo ng mga love songs na magpaparelax with I Feel Good. Mapapagalon ka talaga. Dito po sa ating mainit na Sabado, ika-16 ng Mayo, sa lahat ng mga nag-birthday today. Hey, happy birthday from our family to yours. And that was, by the way, Menopause with Kasalanan Ba? The group that brought us as well, the song Pag-ibig ko sa'yo'y di magbabago. Favorite ni Kuya yan, oh. Favorite na binabanat niya yan kapag KTV. Memorize pa nga lyrics, eh, di ba? Oh, katawa man ka. Oh, di ba, mga sweethearts? Ganun lang, saya-saya lang tayo. Abeho Nation and sa kanilang bisita na si Ma'am Sheila Abeho. Ay, murag pangalawa na ito, so kailangan na talaga namin ng pangmerienda. De joke lang. Abeho Nation. Maraming salamat, ah. Thank you po sa inyong laging pakikinig. Jason Tesoro ng AMK Abdul Taxi. O, diba? Napakagandang hapon sa iyo dyan. Shoutout din natin ang mga taga Doncas Taxi. Lagi nakikinig yan. Thank you. From Capital Taxi Terminal. Magandang hapon. And also would like to announce, no, mga sweethearts, eto na po, malapit na talaga, ilang araw na lang, ilang linggo na lang, yung concert ng Music Travel Love, better known as the Moffetts way back in the 90s, and they also became same-same. And now they are in flesh, singing their favorite hits, favorite covers natin. Diba? While you're on a road trip, you play their playlist. Kaya naman, abangan sila this coming June 26. Malapit na. And for you to purchase tickets, nako, eto ang good news. Punta kayo doon sa Facebook page ng Heart FM. Like, follow, and share, ha? O, nakapin post po doon ang kanilang concert details. Use the QR code and the link on the caption for you to purchase tickets. Agpas kay basin mahutdan ka. Nako, this is once in a lifetime chance. Kaya naman, especially sa mga 90s babies, ano? Yung talagang tayo ay lumaki sa mga kanta din nila. Kaya naman, it, you know, kung may extra ka naman konti, why not? Why not? Treat yourself. And your friends, your family. Magkita-kita po tayo doon. Also, hi, ito, this one just came in. Sa mga sweethearts natin dyan sa Peak Review Center, hi to Ma'am Balot. Maraming salamat. And Ma'am Emma, daghang salamat sa inyong laging pakikinig. Sige, ito very quick lang sa mga gusto mag-text. 0917-1579-927 at 0961-8924-927. Facebook page, Heart FM 92.7- Cagayan de Oro City 231. Magbabalik ako. Let's enjoy. Dito lang sa Heart FM, ang radyo ng heart ko.
1: Heart 92.7. Mga kaganapan sa loob at labas ng bansa. Mga balitang dapat niyong malaman. Ihahatid namin sa inyo. Heart FM Balita. Heart FM Balita. 30 minutos na paghahatid ng mga mahalagang balita at impormasyon. Heart FM Balita. Komprehensibong pagbabalita kasama ang pinagkakatiwalaang mga personalidad sa radyo. Sabayang mapapakinggan sa mga Heart FM stations sa Mindanao. Alas 7 hanggang alas 7:30 ng umaga, Lunes hanggang Biyernes. Heart FM Balita. Pagbabalita ng diretso, serbisyong may puso. Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakikinggan.
2: Kami sa Kauswagan, Parmimi, naka-Heart FM, adlaw-adlaw.
3: Kaming mga taga-upol, Heart FM ra ang among paborito.
4: Kaming mga taga-lapasan, dili kumplito ang adlaw kung dili mi maka-Heart FM.
1: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
2: Heart FM lang, wala nay lain pa.
3: Basta Heart FM, patsyada o makarelate ta.
4: Makalingaw gyud ang mga DJ na Heart FM.
1: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7 Heart FM.
2: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
3: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
4: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
2: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
1: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo. We play nothing but the hits. This is Heart 92.7.

0: 92.7 Heart FM, Cagayan de Oro, 93.7 Heart FM, Bukidnon. To those who miss someone and to those na hindi nila alam na sila ay namimiss ng isang tao, I dedicate this song to all of you right there. Hala, bilis. Oo, kana imuhang ano ba, tapad. Eh na nga, gimingaw na siya ni mo. Hala, di ba? Ang sarap isipin pa ganun. I miss you and me. Hey, it's 13 minutes before we hit 3 o'clock. Sa napakainit, ay wala yun. Hindi nagpapatalo ang init ng panahon. Kaya naman, eto tayo mga sweethearts. Ha. We'll be playing you love songs para naman mapabugnaw inyong mga mainit na ulo. Also, hi and hello eto sa mga sweethearts natin na si Brad Brad o si Rexes. Coming from 3903. O, si Jassy pala ito. Oh, hello. Hi to 8906. Ikaw, Igiga, dapat magpamerienda ka na, ha? Ang dami nitong pinapabati mo. Ayan. Hello to Avid Printing Yin sa GBA, Burberry's Printing Press, Diamond Hand Printing Press, kay Ma'am Ermelita Quarteros, huwag kang JEG Printing, kay Gochella Apil Glamota, huwag apil si Sir Raydon Laparana, sa iyong flower shop at bang sa kanilang store, og si Marbest School and Office Supplies Trading na nasa Balingasag. Hi, Igig! Kay Sally, kay Jack, kay GM, og kay Kathy, dyan sa may CDO Papel Republic. Kamusta kayo? Ito naman, ay si Demsoy Robles. O, nang maramang bukid noon, magandang hapon. Sige, sige, isa pa, habol mo, teka lang. May tumatawag sa ating text line. O, mamaya, mamaya, mamaya, ha? O, sige, text mo ako. Sige, 0917-1579-927 at 0961-8924-927. Facebook page, Heart FM 92.7-Cagayan de Oro City. We got 12 more minutes bago mag-alas tres. Here's my final set for Saturday's session of Music from the Heart. Dito ka lang sa Heart FM, ang radyo ng heart ko.
1: Heart 92.7.

0: Heart 92.7.
1: Panalangin sa alas 3 ng hapon. Pumanaw ka, Jesus, subalit ang buhal ng buhay ay bumalong para sa mga kaluluwa at ang karagatan ng awa ay bumugso para sa sanlibutan. O bukal ng buhay, walang hanggang awa ng Diyos, yakapin mo ang sangkatauhan at ibuhos mong ganap ang iyong sarili para sa aming lahat. O banal na dugo at tubig na dumaloy mula sa puso ni Jesus bilang bukal ng awa para sa aming lahat, ako ay nananalig sa iyo. Banal na Diyos, banal na puspos ang kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Banal na Diyos, banal na puspos ang kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Banal na Diyos, banal na puspos ang kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Amen. O Jesus, Hari ng Awa, ako ay nananalig sa iyo.

0: kahit saan. Iisa lang ang kanilang pinakikinggan.
1: Kami sa Kauswagan, Permimi naka-Heart FM, adlaw-adlaw.
2: Kaming mga taga-Upol, Heart FM ra ang among paborito.
3: Kaming mga taga-Lapasan, dili kumplito ang adlaw kung dili mi maka-Heart FM.
0: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
1: Heart FM lang, wala nay lain pa.
2: Basta Heart FM, patsyada o makarelate ta.
3: Makalingaw gyud ang mga DJ na Heart FM.
0: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7 Heart FM.
1: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
2: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
3: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
1: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
0: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo. We play nothing but the hits. This is Heart 92.7.

0: Heart 92.7
1: Heart FM Time. It is now 4:16.
0: Mga kaganapan sa loob at labas ng bansa. Mga balitang dapat niyong malaman. Ihahatid namin sa inyo. Heart FM Balita. Heart FM Balita. 30 minutos na paghahatid ng mga mahalagang balita at impormasyon. Heart FM Balita. Komprehensibong pagbabalita kasama ang pinagkakatiwalaang mga personalidad sa radyo. Sabayang mapapakinggan sa mga Heart FM station sa Mindanao. Alas 7 hanggang alas 7:30 ng umaga. Lunes hanggang Biyernes. Heart FM Balita. Pagbabalita ng diretso. Serbisyong may puso.
2: We play nothing but the hits. This is Heart 92.7.

0: Nevada by Neuro Productions. Saturdays, 6 to 7 p.m. on 92.7. Oh, la, la, la, la, la, la. Sponsored by KL Clubhouse, Masterson Avenue, Uptown CDO, with live music every Saturday.
1: Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakikinggan.
2: Ako, gang akong mga silingan dari sa Konsolasyon, Solid Heart FM Jodmi.
3: Sa Carmen, kusog jod ang Heart FM.
4: Kaming mga taga-Bara o Paul, dili mo kumpeto ang adlaw, kung dili mo kapaminaw o Heart FM.
1: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
2: Kalami magtrabaho kung ang music sa Heart FM ang kauban.
3: The best ang mga music sa Heart FM.
4: Makarelate, makaimot, o makalingaw.
1: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7, Heart FM.
2: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
3: Heart FM, ang heart ng radyo ko, ang radyo ng heart ko.
4: Heart FM, ang heart ng radyo ko, ang radyo ng heart ko.
1: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo. The best variety of music all day. Heart 92.7.

0: kahit saan. Iisa lang ang kanilang pinakikinggan.
1: Ako, akong mga silingan dari sa Konsolasyon, Solid Heart FM Judmi.
2: Sa Carmen, kusog jud ang Heart FM.
3: Kaming mga taga-Bara Opol, dili mo kumpeto ang adlaw kung dili makapaminaw og Heart FM.
0: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
1: Kalami magtrabaho kung ang music sa Heart FM ang kauban.
2: The best ang mga music sa Heart FM.
3: Makarelate, makaimot, ug makalingaw.
0: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7, Heart FM.
1: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
2: Heart FM, ang heart ng radyo ko, ang radyo ng heart ko.
3: Heart FM, ang heart ng radyo ko, ang radyo ng heart ko.
0: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo. The best variety of music all day. Heart 92.7.

0: show spin-off.
1: Kanda Session. Featuring Girl Fever, El Sonata, Yu Yu, Hysteria, Dozy Chain, and the plot thickens. And ABS-CBN's Isa Escueta performing her hit single, Agui. For the first time, the most diverse musical event this summer.
0: Kanda Session.
1: On Saturday, May 23, gates open at 6 p.m.
2: at Kale Clubhouse.
1: Don't you dare miss it. Brought to you by Dogcast Entertainment Group,
2: Pirate Island Sound Design,
1: Tunug Tiana, and Killside Production.
3: Mga kaganapan sa loob at labas ng bansa, mga balitang dapat niyong malaman, ihahatid namin sa inyo. Heart FM Balita. Heart FM Balita. 30 minutos na paghahatid ng mga mahalagang balita at impormasyon. Heart FM Balita. Komprehensibong pagbabalita kasama ang pinagkakatiwalaang mga personalidad sa radyo. Sabayang mapapakinggan sa mga Heart FM stations sa Mindanao. Alas 7 hanggang alas 7:30 ng umaga, Lunes hanggang Biyernes. Heart FM Balita. Pagbabalita ng diretso. Serbisyong may puso. The best variety of music all day. Heart 92.7.

0: Heart FM time. It is now 8:30. Heart 92.7. Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakikinggan.
1: Kami sa Kauswagan, Parmimi naka Heart FM adlaw-adlaw.
2: Kaming mga taga-Upol, Heart FM ra ang among paborito.
3: Kaming mga taga-Lapasan, dili kumplito ang adlaw kung dili mi maka Heart FM.
0: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
1: Heart FM lang, wala nay lain pa.
2: Basta Heart FM, patsyada o makarelate ta.
3: Makalingaw gyud ang mga DJ na Heart FM.
0: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7, Heart FM.
1: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
2: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
3: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
1: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
0: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo. Your heart's choice for music and information. Heart 92.7.

0: Heart FM Time. It is now 9:30. The best variety of music all day. Heart 92.7. Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakihinggan.
1: Ako, akong mga silingan dari sa Konsolasyon, Solid Heart FM Jodmi.
2: Sa Carmen, kusog jod ang Heart FM.
3: Kami, mga taga-Baro Opol, dili mo kumpleto ang adlaw kung dili makapaminaw o Heart FM.
0: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
1: Kalami magtrabaho kung ang music sa Heart FM ang kauban.
2: The best ang mga music sa Heart FM.
3: Makarelate, makaimot, o makalingaw.
0: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7, Heart FM.
1: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
2: Heart FM, ang heart ng radyo ko, ang radyo ng heart ko.
3: Heart FM, ang heart ng radyo ko, ang radyo ng heart ko.
0: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo.
4: Can you feel my heart?
5: This is
6: 92.7.
0: This is Heart 92.7.

0: Heart FM Time. It is now 10:32. This is Heart 92.7. Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakikinggan.
1: Ako, gang akong mga silingan dari sa Konsolasyon, Solid Heart FM Judmi.
2: Sa Carmen, kusog jud ang Heart FM.
3: Kaming mga taga-Baro o Paul, dili mo kumpleto ang adlaw kung dili makapaminaw og Heart FM.
0: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
1: Kalami magtrabaho kung ang music sa Heart FM ang kauban.
2: The best ang mga music sa Heart FM.
3: Makarelate, makaimot, ug makalingaw.
0: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7, Heart FM.
1: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
2: Heart FM, ang heart ng radyo ko, ang radyo ng heart ko.
3: Heart FM, ang heart ng radyo ko, ang radyo ng heart ko.
0: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo. Shout in the
4: heart! Can you feel my heart?
5: This is
0: 92.7. This is Heart 92.7.

0: Heart FM Time. It is now 11:30. The best variety of music all day. Heart 92.7. Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakihinggan.
1: Kami sa Kauswagan, Parmimi, naka-Heart FM, adlaw-adlaw.
2: Kaming mga taga-upol, Heart FM ra ang among paborito.
3: Kami mga taga-lapasan, dili kumplito ang adlaw kung dili mi maka-Heart FM.
0: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
1: Heart FM lang, wala na'y lain pa.
2: Basta Heart FM, patsyada o makarelate ta.
3: Makalingaw gyud ang mga DJ na Heart FM.
0: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7, Heart FM.
1: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
2: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
3: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
1: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
0: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo.
4: Can you feel my heart?
5: This is
6: 92.7.
5: This is Heart 92.7.

0: This is Heart 92.7.
1: Heart FM Time. It is now 1:30.
2: Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakikinggan.
3: Ako, akong mga silingan dari sa Konsolasyon, Solid Heart FM jud mi.
4: Sa Carmen, kusog jud ang Heart FM.
5: Kami, mga taga-Baro Opol, dili mo kumpleto ang adlaw kung dili makapaminaw og Heart FM.
2: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
3: Kalami magtrabaho kung ang music sa Heart FM ang kauban.
4: The best ang mga music sa Heart FM.
5: Makarelate, makaimot, ug makalingaw.
2: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7, Heart FM.
3: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
4: Heart FM, ang heart ng radyo ko, ang radyo ng heart ko.
5: Heart FM, ang heart ng radyo ko, ang radyo ng heart ko.
2: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo.
6: Radio with heart.
0: The best mix of music from the station with heart. This is Heart 92.7.

0: This is Heart 92.7 Heart FM Time. It is now 2:30. Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakikinggan.
1: Kami sa Kauswagan, Parmimi naka Heart FM adlaw-adlaw.
2: Kaming mga taga-Upol, Heart FM ra ang among paborito.
3: Kaming mga taga-Lapasan, dili kumplito ang adlaw kung dili mi maka Heart FM.
0: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
1: Heart FM lang, wala nay lain pa.
2: Basta Heart FM, patsyada o makarilita.
3: Makalingaw gud ang mga DJ na Heart FM.
0: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7, Heart FM.
1: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
2: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
3: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
1: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
0: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo. We play nothing but the hits. This is Heart 92.7.

0: This is Heart 92.7 Heart FM Time. It is now 3:30. Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakikinggan.
1: Ako, akong mga silingan dari sa Konsolasyon, Solid Heart FM Judmi.
2: Sa Carmen, kusog jud ang Heart FM.
3: Kaming mga taga-Barang Upol, dili mo kong petong adlaw kung dili mo kapaminaw og Heart FM.
0: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
1: Kalami magtrabaho kung ang music sa Heart FM ang kauban.
2: The best ang mga music sa Heart FM.
3: Makarelate, makaimot, ug makalingaw.
0: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7, Heart FM.
1: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
2: Heart FM, ang heart ng radyo ko, ang radyo ng heart ko.
3: Heart FM, ang heart ng radyo ko, ang radyo ng heart ko.
0: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo. The best variety of music all day. Heart 92.7.

0: This is Heart 92.7
1: Heart FM Time. It is now 4:30. Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakihinggan.
2: Kami sa Kauswagan, Parmimi, naka-Heart FM, adlaw-adlaw.
3: Kaming mga taga-upol, Heart FM ra ang among paborito.
4: Kaming mga taga-lapasan, dili kumplito ang adlaw kung dili mi maka-Heart FM.
1: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
2: Heart FM lang, wala na'y lain pa.
3: Basta Heart FM, patsyada o makarelate ta.
4: Makalingaw gyud ang mga DJ na Heart FM.
1: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7, Heart FM.
2: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
3: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
4: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
2: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
1: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo.
5: Radio with heart.
0: The best mix of music from the station with heart. This is Heart 92.7.

0: 92.7 Heart FM Time. It is now 5:30. Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakikinggan.
1: Kami sa Kauswagan, Permini naka-Heart FM, adlaw-adlaw.
2: Kaming mga taga-Upol, Heart FM ra ang among paborito.
3: Kaming mga taga-Lapasan, dili kumplito ang adlaw kung dili mi maka-Heart FM.
0: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
1: Heart FM lang, wala na'y lain pa.
2: Basta Heart FM, patsyada o makarelate ta.
3: Makalingaw gyud ang mga DJ na Heart FM.
0: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7, Heart FM.
1: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
2: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
3: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
1: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
0: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo.
4: Can you feel my heart?
5: This is
6: 92.7.
5: This is Heart 92.7.

0: This is Heart 92.7 Heart FM Time. It is now 7:30.
1: In 5 meters, turn direct.
2: Ha? Asa ko no? Hapit na mahurot ang load? Bitin! Pag GCash G-load na, daghag pa bonus, dilibitin! Kay kada load nimo, naibonus data, longer validity, ug free health insurance with up to 2,500 pesos hospital allowance. Subject to eligibility, terms and conditions apply. Maong G-load na sa GCash. For select G-load versus regular retail offers, G-Exchange Inc. is regulated by the Banco Central ng Pilipinas.
3: Mag-load na sa GCash G-load! Daming pa bonus!
4: Playtime Entertainment, the official entertainment partner of Miss Universe Philippines, crowns its first ever Miss Hashtag Playtime Universe, Alexandra Krishna Orino of Albay.
5: Congratulations to Bea Millen Wendorski of La Union, Miss Universe Philippines 2026. She represents the country with pride on the global stage this November.
4: Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment's social media pages now for exclusive content and coverage of their journey as queens.
6: Playtime Entertainment, born for happiness.
0: Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakikinggan.
7: Ako, gang akong mga silingan dari sa Konsolasyon, Solid Heart FM Judmi.
8: Sa Carmen, kusog jud ang Heart FM.
9: Kami, mga taga-Bara Opol, dili mo kong peto ang adlaw, kung dili mo kapaminaw, og Heart FM.
0: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
7: Kalami magtrabaho kung ang music sa Heart FM ang kauban.
8: The best ang mga music sa Heart FM.
9: Makarelate, makaimot, og makalingaw.
0: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7, Heart FM.
7: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
8: Heart FM, ang heart ng radyo ko, ang radyo ng heart ko.
9: Heart FM, ang heart ng radyo ko, ang radyo ng heart ko.
0: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo. Mga kaganapan sa loob at labas ng bansa, mga balitang dapat niyong malaman, ihahatid namin sa inyo. Heart FM Balita. Heart FM Balita. 30 minutos na paghahatid ng mga mahalagang balita at impormasyon. Heart FM Balita. Komprehensibong pagbabalita kasama ang pinagkakatiwalaang mga personalidad sa radyo. Sabayang mapapakinggan sa mga Heart FM stations sa Mindanao. Alas 7 hanggang alas 7:30 ng umaga. Lunes hanggang Biyernes. Heart FM Balita. Pagbabalita ng diretso. Serbisyong may puso. The best variety of music all day. Heart 92.7.

0: This is Heart 92.7 Heart FM Time. It is now 7:44.
1: Psst! Break time na ba ya? Kaso, why kaluoy ng work chat ni mo? Sige na! Pag Magic Flex Cheese na dito! Dali! Oh, winner, diba? Sa kalamayon sa cheese o crunch, wala may putang break ni mo. Basta break time, Magic Flex Cheese!
2: Sa kalamayon sa cheese o crunch, mula may putang break ni mo. Basta break time, Magic Flex